0: ஆர் மேப்பாச்சோ
1: இடியுனோ ஆர் ரேடியோ ஆர் ரேடியோ ஆர் ரேடியோ ஆர் ரேடியோ ஆர் ரேடியோ ஆர் ரேடியோ
2: கோனா ngay holoni kona puñarua kona ngay omina omina kona puñarua ojani puñi yilira rachamane bera puñi yilira karate kamane omi roche gute tongo tokiye wa ochunya mitangi nchoka dangdu pengi nchoka bapuñ kona ngay holoni olani kona puñarua kona ngay omina omina kona puñarua jani puñi yilira rachamane bera puñi yilira karate kamane omi roche gute tongo tokiye onu ojuti na mida poditi no daye wal bang mi ange tamudo joba tino wal bang akobe chwe chunye komu no puanye won go gare padwa won no puanye wal bang mi ange tamudo jo tino wal bang akobe chwe chunye komu no puanye won go gare padwa won no puanye mengonole kai kwani nwoti miru pena dare chene mi yati na ngator biru tongo tongo ino no dago da rio kwana boi na chene ni apon apon nyoro me adie lo binu olo waba ha ko bodo tek ko bi pon nyoro me adie lo binu wore chene ka pon eh chene lo ja gamo remo dago cha kwa wore mere kono wore mere gamo lo ja da kwa o mi o dago do tela loni awinya jokere ngere yeni ho ono an jokere kwa mininga jokere te chokoni apon eh airi bero kere no mona wote eno ka mininga ponyan te yeni eh mona wota airi bero kere no apon lo no mi rochegi kanarati ko apon peye ko uye tama ponjere te koni mino le tuga wana ponya duong ande ada kope ani ya jo akobo no endo ka kope ani imo ha kyo ere chari ya gola ya obuale diro obuale ningo ni yindi piti dira ore lira ora do dingwe lira e wore yom choka kede buga otino Otina man do chulo fis do mi robu dang di yo ambuga no ma pokigi ene yo mo bu ino ma ero beri da ko mor teni ene di piti ete to no to enwe ki yo mo choka edi kam te go yo kele da ko lo ke ni chi ni ku chere don jo nyila nyila abable Aba pere don jo po apo e lo ka ba po mi a cho I bo di piti mo na pe ko ken Ye no mi ro wa ngo yo nyual ba O nyual lo ko mo ye Ko bi Ti ma che cha te wa ngo cho nyo nyual Jo ke ni mi ro ma o ko me o te ri gon me we kon ko ru ya po nchang yo nye ke ko Yo que ni mi roma oko, me o nego ko, kore ti mere no wango la poñe ti no dogi. Kona nge oloni, kona poñe arwa, yo ni poñe ilira racha mane. Bera poñe ilira karate kamane. O mi roche gyo te tongo toki ye. O nu o duty na mi da podi ti no da ye. E poda ti no arba poñe. Amanta mati ni. Chika manti yo, te borre el chia chiel. Chwale Ma edio te tere na nyim elchi Elchi e kono kono lo nuo ni omero kwa laji keno Edo wuna ibero laji meri konyo kwa joba wun Kwa laji keno kop kero kwa igo mwala de A laji pe konyo jokara Oma ha edio te tere gonjago te penye Ni ibero edio twa ngomi miro chika dipiti Eri te koni ati mobal pingo no Koni ya te na pina mojo kere Enan te hiyo koba Karangwe no porri pony mono meri don atu ali Omi ya tamo ni agwara kere chao Dan ya te ni jago miru ato Bira joga joro mo balletino. Heri me adiel wibe. Timo chon joro mo miru.
1: E.T. Winyo. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

won lo bon ko wona ti balba mego pa o chuni dang lo nora chola bori po do la no wa mega na ko me yo ga na ti wo ti nga

dia ti mo ginango. Government ni me and RM dia mi yongit. Dia mi yongit mi di ko ngay musaka musaka. Ano ba? Ang ko musaka musaka ini ni ang tangyo ginagonyo. Kali nga tako bile muno, inuwe lang tiyal rumo ni musaka musaka. Kali siwa hili, ano musaka musaka gonyo ni ngokong. Musaka musaka ni gonyo ni ba kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunut wonu wunge yone musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitu wunge dong musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu.